Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Australia, and hello world! Ika-15 ng Setyembre taong 2026 at kayo po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Samahan niyo po ako, si Nelsie Girl, hanggang alas 11 ng umaga. Grabe, mid-September na mga kafilos, parang kailan lang, no? Meron unti-unti nang lumalabas yung meme about kay Jose Marichan ngayon. Mid na ng September, tapos mga few weeks na lang, tapos na yung September at malapit na ang Pasko. But anyway, mga ka-filos, diba, malapit na ang Pasko, pero pag-usapan natin mamaya yung pag malakas ang dollar, mahina ang piso. So, panalo ba talaga tayo mga OFW kapag bumabagsak ang piso? So yun, pag-uusapan natin yan later on mga kafilos, pero handugan ko muna po kayo ng isang awitin.

Tuloy-tuloy po ating programa at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Siya. Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3777. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. So yan, yes mga ka-filos, dahil malapit na ang Pasko, syempre iniisip na natin ano kaya yung ano, magkano kaya yung ipapadala ko na pampapasko sa ating mga kapamilya o sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, na siya namang dahilan kung bakit tayo nagtsatsaga at nagpapakasama hirap dito sa abroad. But anyway, pag-usapan natin na pag malakas ba ang dollar, ibig sabihin nun mahina ang piso, di ba? So, panalo ba talaga tayong mga OFW kapag bumabagsak ang piso? So, yun. Kanina, chinek ko kung magkano na ba yung exchange rate. Parang 44 pesos sa 1 AUD. So, a few weeks ago, mga naglalaro lang yan sa mga 40. Ngayon, 44. So, yun. Dahil dyan, ano ang reaction nyo? Yes, tuwan-tuwa ba tayo? Dahil ang unang pumapasok sa isip natin, mas maraming piso ang mapapadala ko sa Pilipinas. So, mas malaki yung value. Pero, kailangan din muna natin isipin, panalo ba talaga ang OFW kapag malakas ang dollar at mahina ang piso? O baka naman mas maraming pesos nga ang natatanggap ng pamilya natin, pero mas mahal din naman ang binibili nila. So yon, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So, anyway, simulan natin sa basic. So, kapag sinabi natin malakas ang dollar laban sa piso, ibig sabihin mas marami kang pesos na makukuha kapag nag-convert ka ng foreign currency, di ba? Halimbawa lang, para sa madaling maintindihan, wag na natin yung mga butal-butal, ang hirap mag-mat. So, sabihin na natin na ang 1 Australian dollars is 35 pesos. Kapag nagpadala ka ng 1,000, equivalent nun is 35,000. Pero kung naging 1 AUD is 40 pesos, ang parehong 1,000 ay magiging 40,000. So, mga 5,000 peso difference. So, wala ka namang dinagdag na pera. Pero dahil nagbago ang exchange rate, yun nga, may dagdag na 5,000 sa peso value. At syempre, ang unang reaction natin, ang ganda. So, kahit ako, yun talaga yung reaction ko. Pero dito natin, gustong magtanong, so saan napunta ang dagdag na 5,000? Nadagdag ba talaga siya sa savings? Nababayaran ba ang utang? Nakakabili ba ng mas maraming pagkain? O nauubos din dahil mas mataas ang presyo ng mga bilihin? So, yun. Anyway, let's look at the positive side first. Kung OFW ka at kumikita ka ng dollars or Australian dollars or any other foreign currency at mahina ang peso, yes, may advantage ka. Kung fixed ang income mo abroad at ang expenses ng pamilya mo sa Pilipinas ay nasa pesos, mas mataas ang peso value ng padala mo. So, yun nga, tulad ng computation ka kanina, 1,000 is to 35,000, 40 is to 40,000. The extra 5,000 could mean sa groceries, sa tuition, sa electricity bills, sa medicine, pambayad sa loan, pagnegosyo, savings, o simpleng dagdag budget ng pamilya. Kaya naiintindihan natin na kung bakit maraming OFW ang nagsasabing okay sa akin ang malakas na dollar. But, meron siyang isang malaking but. Sa kabilang side, which is pag-uusapan natin later on, pero bibigyan ko muna po kayo ng isang awitin.

Yes, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3000. Kasama niyo pa rin po ngayong araw. Syempre, wala na pong iba kundi si Nelsie Girl. So, yun ang mga ka-feelos bago ako magpatugtog kanina. Pinag-uusapan natin ngayong araw na ito na pag malakas ba ang dollar, so ibig sabihin mahina ang piso, tiba-tiba ba tayong mga OFW or hindi talaga? So yun, nasabi ko na kanina, 'di ba? So ibig sabihin pag syempre pag malakas yung dollar, mas malaki yung value ng pera natin lalo na sa Australia in Philippine peso. So yun, ibig sabihin mas malaki yung natatanggap ng mga kapamilya natin sa Pilipinas. Pero yun nga, sunod ng sinabi ko, meron siyang isang malaking but. So of course there's always two sides of the coin. So ang interesting part, hindi naman nakatira sa exchange rate ang pamilya natin. Nakikita nila ang presyo sa grocery, nakikita nila ang presyo ng gasolina, binabayaran nila ang kuryente, tubig, renta, pamasahe, tuition, gamot at pagkain. At ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 6.1% ang headline inflation sa Pilipinas noong August 2026. So, bahagyang bumaba mula 6.2 noong July. Pero mas interesting ang breakdown kasi yung food and non-alcoholic beverage were up to 4.6% year on year. Housing, water, electricity, gas, and other fuels were up to 7.9%. At transport is 13.5%. So, kaya kung sasabihin natin na malakas ang dollar at panalo ang OFW, hindi natin pwedeng sabihin iyon ng ganoon kasimple. Dahil habang tumataas ang presyo, ang peso value ng padala, tumataas din ang gastos ng ating mga kapamilya sa Pilipinas. So, kaya ito ang tanong ko sa inyong lahat. Malakas ang dollar, mahina ang piso. Sino talaga ang panalo? Ang OFW? Ang pamilya sa Pilipinas? Pareho? O wala talagang tunay na panalo? Imagine natin may OFW nagpapadala ng 1,000 every month. Dati is 35,000, ngayon ay 40,000 na. Mukhang panalo nga naman, di ba? Pero kung dati ang monthly household expenses ng pamilya ay 30,000 at ngayon ay 38,000, well, yung additional 5,000 from the exchange rate halos naubos din. So, technically, mas malaking amount ang pinadala mo. Pero hindi ibig sabihin na mas malaki rin ang purchasing power ng pamilya. So basically, that's the difference. So more pesos does not automatically mean more buying power. At yun mga ka-filos, at dito gusto kong marinig. Yun, kikwento ko more buying power. At yun mga ka-filos, at dito gusto kong marinig. Yun, kikwento ko sa inyo yung experience ko.

Gusto mo bang maging bahagi ng isang makabuluhang komunidad na nagbibigay boses sa mga Filipino dito sa Australia at sa buong mundo? Inaanyayahan ka naming maging miyembro ng Chuchipulset Filipino Program. Isang simpleng hakbang na may malaking ambag sa pagpapalaganap ng ating kultura, wika at mga kwentong Pinoy sa radyo. Paano nga ba sumali? So bisitahin ang aming website na www.chuchipulset.com.au. Mumunta sa Members tab, i-fill out ang membership form at bayaran ang maliit na halaga na $11 para sa mga concession card holders at senior citizens. At $16 naman para sa mga regular na membro. Ang inyong membership ay valid sa loob ng isang taon, kaya kung ito expired na o mag-expire na, maaari nyo pa rin itong renew sa parehong site na www.3777.com.au. Para naman sa mga updates, events at anunsyo ng programa, i-follow at i-like ang aming Facebook page na 3777 Radio Filipino 92.3 FM. At syempre, huwag kalimutang tutukan ang aming mga Filipino program dito sa 3777 tuwing Martes, 10 to 11 a.m. Buhay Pinoy at Buhay Abroad. Tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. ang Hoy Pinoy. Tuwing Biyernes naman, 7 to 8 a.m. ang Pinoy Gising na. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight ang Pinoy Late Shift. Maging aktibo, maging konektado at maging bahagi.

Malakas ang dollar, mahina ang piso, sino talaga ang panalo? So yan ang pinag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga ka-filos, dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM, Trichy Pusad. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. So I guess for me, tulad na sabi ko, ano nga ba yung masasabi ko tungkol dito kung panalo ba talaga yung OFW? Ako, in my case, I think medyo panalo. Kasi isa siguro ako sa mga lucky enough na fix lang talaga yung kung ano yung pinapadala ko sa Pilipinas, kung ano yung responsibilities ko sa family ko sa Pilipinas. So yan, of course, bayad utang, bayad ng mortgage ng property sa Pilipinas, which is hindi naman siya tumataas talaga. So ano naman talaga siya, fix yung monthly niya. And also medicine for my parents. So yung dalawang bagay na yun, dalawang responsibilities na yun, I think it's always been fixed for me kung magkano yun. So kung magkano yung equivalent niya in AUD. So pag tumataas yung value ng dollar, so ibig sabihin I get to set aside some money for my savings. And I guess dito tayo magiging panalo, mga ka-filos. If we're gonna be strict kung saan natin idadalahin yung extra money. Like for example, may 5,000, saan natin siya dadalahin? Hindi siya pwedeng okay, may accept ako sa 5,000, Jollibee tayo. So 'di ba? Parang kung ganun yung magiging mindset natin, so definitely talo talaga tayo. So it doesn't matter kung gaano kalakas ang dollar pag naging ganun yung mindset. But if you're going to put the extra 5,000, for example, for savings or for investment, that's the time that you'll become a winner. So like one of the things na tinatry kong gawin in a sa regular basis is to make sure na naallot ako ng certain amount for investment. So no matter kahit pa 1,000 pesos lang yun, so it's for investment. I make sure na ina-invest ko siya para at least meron kang kung panalo yung dollars, you'll have nagiging yun talaga yung definition ng panalo, kasi hindi mo ginagastos sa kung saan lang yung extra amount na nakukuha mo dahil sa mataas ang exchange rate. So yun. Anyway, kayo kaya, mga ka-filos, ano yung ginagawa nyo kapag malakas ang dollar? So yun, mas marami ka bang pinapadala? Pareho lang yung pinapadala pero mas maraming pesos ang natatanggap nila. So happy family. Hindi mo agad kino-convert, so iniipon mo muna yung dollars or ginagamit mo sa pagkakataon para magbayad ng utang. I guess this is also one good thing pag halimbawa, for example, may mortgage ka sa bank, so dagdagan mo lang yung bayad para yung unti-unti lumiliit yung principal amount mo for the mortgage, so medyo bababa ng konti yung interest. Or letter E, ito yung isa sa kinatry ko talagang gawin, is ini-invest ko. So, or pwede rin, wala, same budget, same padala, bahala na. Pero kapag mataas ang exchange rate, naisip din ba ninyo na, okay, maganda ang rate ngayon, magpapadala muna ako ng mas malaki sa Pilipinas? Or hindi ibig sabihin na mataas ang rate, kailangan kong dagdagan ng padala. Because I think that's an important distinction. So I guess at the end of the day, it's the mindset kung ano yung gagawin nyo dun sa extra money, quote-unquote, extra money. Because mas mataas yung exchange rate. Yun! Anyway, mga ka-filos, pag-usapan natin ulit later, should OFW send more when the peso is weak?

Tuloy-tuloy pa rin pa ang ating programa at yes, pinag-uusapan natin, ka-filos, kung pag mataas ba or malakas ba ang dollar, panalo ba tayong mga OFW or not really. So yun. Anyway, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3777. Kasama nyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. So yun, tuloy-tuloy ang ating chikahan at pag-usapan natin, ituloy natin ang ating balidaktakan tungkol sa dollar, sa exchange rate ng dollar. So yun, kanina, should OFW send more when the peso is weak? So yun, kapag naririnig natin na 1 Australian dollars equals mas maraming pesos, so yun, kanina, chinek ko 44 pesos, minsan ang reaction natin, sige, dagdagan ko na ang padala, kasi ang taas eh. Pero kung OFW ka, remember, ang exchange rate ay hindi dapat maging dahilan para automatikong tumaas ang inyong monthly obligation. Kung dati kaya mo magpadala ng 1,000, hindi ibig sabihin na dahil mas maganda ang exchange rate ngayon, kailangan natin ng 1,200. So because your income is still in Australian dollars, your rent is still in Australian dollars, your electricity is still in Australian dollars, your groceries are still in Australian dollars, your car payments are still in Australian dollars, your life abroad is still priced in the currency you earn. So don't confuse yourself na mas mataas ang peso equivalent with mas marami kang disposable money. Correct. So magkaiba yun. So yun, anyway, so what can we actually do about it? So number one, know your budget in the currency you earn. So kung Australian dollar ang income mo, gumawa ka ng budget in Australian dollars. At huwag kang mag-budget ng base sa peso conversion. Number two, don't automatically increase your remittance just because the exchange rate improved. So if the family needs the extra money, that's different. Pero kung wala rin namang specific purpose, consider saving the difference. So and number three, use a strong exchange rate strategically. Kung may peso denominated debt ka, maybe it's a good time to make an extra payment. Kung may tuition na kailangan bayaran, maybe you can lock in the money. Pero kung may plan expense, you can take advantage of the better conversion. So number four, build your own emergency fund. So yon. Napakadaling isipin na mas maraming pesos ang pamilya ko, pero paano ka kung mawalan ka ng trabaho, kung magkasakit ka, kung biglang magkaroon ng malaking expense, or kailangan may financial safety net ka. So yun, anyway, balik tayo sa tanong natin ngayong araw, malakas ang dollar, mahina ang piso, panalo ba ang OFW? Yes, but only partly. So panalo ka sa conversion, pero hindi automatic na panalo ka sa cost of living. Mas maraming pesos ang maaring matanggap ng pamilya, pero kung mas mahal din ang bilihin, maaaring hindi ganoon kalaki ang tunay na benefit. At higit sa lahat, ang pagiging OFW ay hindi nasusukat sa magkano ang napapadala mo. Hindi rin sa magkano ang equivalent sa pesos. Ang tunay na tanong ay, nakakatulong ka ba? Nakakatulong ba ang kinikita mo sa pagbuo ng mas magandang buhay para sa iyo at sa pamilya mo? Because at the end of the day, hindi tayo nag-abroad para maging walking remittance machine. Nag-abroad tayo para magkaroon ng pagkakataon para makatulong sa pamilya, para magkaroon ng magandang kinabukasan, at sana para magkaroon din ng magandang kinabukasan para sa sarili natin. So yun mga ka-filos, yun po ang aking ibinahagi sa inyong lahat at sana ay once again, isipin natin lagi ang sarili natin more than anything else. So yun, anyway, ito sa pumunang pong awitin para sa inyo.